0: Recap Minggu To. Recap Minggu To. Why Seberai.
1: WAIYFM.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAIYFM.
3: 24 jam WAIYFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WAIYFM segulai sejalai.